0: Hey, Ribor.
1: May pay li yuli ito ko doon.
0: Eh, may ngapit baka doon. Em, kutuko siya plus F.
1: Plus F ay yuli kata.
0: Mitip, haka ba ang gabang ibam? Lara doon ay ginutrient bat ki vitamin, kakataya kamet, kabor perkat, wat ya kikam ki jambaman kasiru. Te, haba pitir ukha, uata, kamlu, kompenyang negadut, ki badon ya kasha plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da gitiar ki badon ya kasha plus F, na kabenta ke jing im kebabha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ke jing muntoy kam tam e haka kot kakya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.

te parok nong snap ni don sa khindiat e kapor nam da kanik program ko jong phi bat ko jing roi ko ba khadu ka bangan pin sko na kanik station ko jongi na kam da kanik program ke le ko jing roi ko ba ya hap bat ka riboy district namar bangila ban pin ko mau ba ka riboy district la rakhi ya ka linkho dap jingo district ko jong ka ha ka sau tarik ujeliu bat kanik ko jing roi ko long kerpang nam ta baro ki nong song snong jong ka riboy ki ba la rakhi ya ka jingo district ko jong ki ha ka sau tarik ujeliu kanik ko jing roi ko long kerpang ru nam ta kitu ki parlok ki ba sngap ya kanik ko station ko jong ni bat kam tam nam ta kitu ki parlok ki ba la persyang ban fun banyak banyak kren bat ni hanik ki bam sim la yo banyak kren bat ni ha kanik ko por nganget bangin se yo ban kren bat pi ha ka wei pat ko por kanik ko jing roi ko long kerpang lang ru na ka benta ko jong pi yai sa bat kanik station ke jongi namal bangidang don sa sibun ki program ki ban wan shapi na kanik station ke jongi kanik dei ka akashwani shillong.

0: Hello, lấy phone em.
1: Hello.
0: Hỏi Piers ngô. Hỏi mấy người tài bậc rèn.
1: Jasmine em nhá.
0: Jasmine, để mình ta có nghe ngay dọc rèn này kì khăn nạ, sư đà kì khôn khăn nạ, sư đà đây. Mình ta ngay dọc bà đang nghĩ là bà đang hôn, ngay dọc rèn này là bà đang hôn, nà khát ả sông, bà đang sau sư nèm, phía bà đê gà nụ sư nèm Jasmine. Thân đai sư nèm, thì nghe nàng ngay dọc bà nhạc rèn mình ta có xin kì bà đình công ế, đây Jasmine. Kadi kesian banding kong piyo ban nyisi mentahan ni ka program ni kum no. Okay, ta sngau tenat bangin don ni ki nong sngau ki ba thamai ki ba nyisi mentah ka program ka jangi mo Jasmine dia ngai ke beli pi ban ngapa dia sngau bahar ro ye pi syak ni ka program ka jangi ka live phone in program mo.
1: Ta.
0: Ha, tapi ku sngap jeng wai jeng no Jasmine mentah ka sini. Hello. Haha. Aka kaset kata ka kasur ka jong pi, pi kuat sangap jong roi jong no Jasmine.
1: Bon Jovi.
0: Bon Jovi. Okay, ka jong roi ka bang kum no jong Bon Jovi.
1: It's my life.
0: It's my life. Ka jong em ka jong an day. Okay, tu pi kuat wan pesngo you know ka ni ka jong roi it's my life.
1: Kang ye ini ye.
0: Mhm.
1: But if he do,
0: could bless she born at Jasmine.
1: But you may do.
0: Uh-huh.
1: I'm just to buy a snap.
0: Kat tiba sengap ini ke program deh. Dah, ke boleh si bun eh, Jasmine. Tapi don lang bat email ia jong pihak ini ke por? Tak sengau tenat ia banyak sengau buat pihak don lang si yang email. Email ia jong pihak mepi. Bat barok ke bahin jo pi ki bae sngap ini ke program bat ngap dia sngap haru ye ki sya kene ke program menta ke sini mo Jasmine sa ye thu le miki ong ba i kong ila pedang sngap hai ya ki wei bi wei sya kene ke program menta ke sini mo dia ngak kwa banyo sngau biang ke sur ke jong pi ha ke wei pak ke program ke jong ni ke bade ru ke live on in program ha kene ke sisa jang ke bansa wan mo Jasmine. Oh, tengahnya sengap noy kan ni ka jeng rai ke bapak pilar request kan ni ka por. Jom Bon Jovi, it's my life. Mo Jasmine.
1: Yeah.
0: Thank you. Bye bye.
1: Bye.
0: Well, yes, listeners, it's yet another cute little girl from Maungap, Jasmine, for the very first time today, calling us up to request a song for her mother, for her grandmother, and her family members. It's Jasmine, and yes, she have requested a song by Bon Jovi called It's My Life. So, yes, Jasmine, this song also goes specially just for you. It's My Life by Bon Jovi.

0: ti parlong nong snap da kutu kucing ruai ro la pi gaya na ko flem patiala house balorwai do shangar mahadevan bat ke parlong kila poi ru shiga bukut jong de program git ganjan ga bala wan chapi na ka agash bani shilong yai sa ban ngi ha ka program ka ban bon kini gadai ga agash bani shilong ruan chapi how lines pa sa phinyo pa armita how medium wave ubiring kad baru pras pan rep sau kila hertz parlong nong snap si si si ni pidang sobhai phi baro shaka program rempe ki kanthe ha ka bangi don ban walam shi phi ya ga jingkren jong ikong radiancy renga hello ka phang ka jingdan kam ya ka counseling na ka banta ki nong buli bat ha shwa jo bangi yo sngo ya ka ni ka jingkren ga jong ikong radiancy renga manga I evangeline neng nong ngan pen sngo khen diat cha phang ka jing sngo jong a hello ki kanthe ha ka be dei bat ka imlang ka salang gajing no asyang jong ki kanthei ha ke imlang ga salang kalong gajing men toy ke bakraw shibon e khamtam ha gi ni gi jok ki bangi imanta ha ka bagi jing sniu ke la jellei haddo katta katta gajing is nok tilang ka kti ga mon ka kti ga diang jong ki kanthei ha ring kat bat ka borsh nong kalong ga mat ka ba kong san e ban rat ding khong ye gi jing sniu ki ba bon sertam nang ta ka jing yishim banta jung ki kanthe ki kam yap kam im la ka long hashnong hathau ka long go wei ne ki nuksa ba bhatam kat kum ka dak ka jing yatan rong lem ha ka khia ka shan ti kum ta kum ki kanthe to ai bingin long ki nong muna ha ka im lang ka sa lang bat ha ka ri bat ka jet ban riu hi baro ko wei khub le yapi baro
1: ka jing don kam ya ka counseling na ka binta ki nong pulie. The importance of educational counseling. Nga ai khuble ye phi ki paralok nong sngap baro. Ka pulie ka dangle, ka don ka binta ka bakhrao, ban sandur ya ka jing im bat ka lawe jong ki khna bat ki samla nong pulie. Bon sin ha ka jing persyang ban wat ya ka jing start, ka linti ka long ka ba e bat ka lain. Bat bala ker saudong, da si bon ki jing e jing shitom, bat ki jing mamti kena jong ka laway. Dei hang ni ba ka educational counseling, lani ka jing e selok e ki kena bat samla nong puli, ka long ka ba don kam, ban ai ka jing kersyan ka ba dei por. Ringkat ka jing ai buit ai bor ye ki, haki kerdan bapher bapher jong ka jing yaid linti. Haka nye ka jing kren, to nginya khmi ka ei ka jing mod jong ka educational counseling, ki ei ki benta jong ka, bat ki ei ki jing mentoy ba ki khna puli ki lakban yo na ka. Ka educational counseling lana ka counseling haki jaka puli. Ka nye ka day ka jing pan tibit ka ba kerpang jong u lane ka counselor. Khnang ban pan shai bat saindur ya ka jing mot ki khna bat samla nong puli. Ka ba ai jing yarab bat jing kadaw lat jing kadaw linti ya ki nong puli. Ka ba batay ya ki jat jing puli ba ki lak ban jit. Ya ki kam ki jam ba ki lak ban trey hadien. Bat kum no ban kentiew ki sap ki phong shimet shimet. Ki start educational counseling, ki a trey lang bat ki khna, bat ki samla nong pule, ban yarap bakin job ye ki jing e, ki ba mi hapdeng ki jing pule jong ki. Ban job ya ka jing duk men si, ban jit ye ki jing pule ki ba ya hap, bat ki jing la jing kot jong ki. Ban wat ya ki jing kershan by school lane by college ka ba ki hot ka scholarships. Khnang ba kin poi shadu ka thong ka ba kat kum ka jing la jing kot jong ki. Ka kan thop ru ya ka jing ai men siem ha pen ki ding pen kiang. Ka jing pen ko bor lane ka empowerment ya ki khna bat ki samla nong puli. Ka jing erap pelat na ki jing melien besniu. Ki ba te ba khom ya ka jing pulia jong ki. Bat ka ba seng ya ka nong rem ba skem ya ka lawe jong ki. Ka binta ka ba ar ka long ki ei ita ki binta ka counseling ha ki jaka puli. Ha ka educational counseling ki don lightly ki binta ki ba kong san. tong inya pet iki kawai hadian kawai ka beningkong ka academic counseling ka bamut ban kampen bha penjana ya ka rukam krekot ki kena bat samla nong pulie bat ban yarap jiet iki subject pulie katkom ka jing sngau tanat jongki katkom ka jing la bor jongki bat katkom ki lat yok kam yok jam ka baar ka career counseling ban yarap iki kena bat samla nong pulie bakin sngau tho iki sap tan rai baki don kenang bakin tip ki ai ki subject bakin shim haki jing pulie ki ba shajrong kane ka kentop ro ya ka vocational counseling lane ka jing selok shapang ki no ki jat kam ki ban yahap bat ki sap tan rai jong ki kena bat kum jo ro ka jing nang ka jing la jong ki hadien habot kabalai kade ka personal counseling kane ka jat counseling kalong ban ya selok iki kena bat ki samla nong pulie de ki counselor ki bala masyania ha ka jaka ka basngan bat ha ka rukam ka ban om penrem henre ka ban ai men siem yeki ha ki ne ki sngi ki nong pulie ki don kam jingya da bat jingya rap ban job yeki jing e kum ka jing sha pen bor ha ki paralok lani kata ka peer pressure ka jing sha le ben lani ka bullying ka jing sha pen shoy ha ki jing melian basnil lani ki addictions bat ki wei ki wei minta pat tungin ya pet ki ei kita ki jing mentoy ki ba ka educational counseling ka ai ye ki kena bat ki samla nong pulia ka wei na ki jing mentoy ki ba kong san e jangka counseling haki jaka pulie kalong baki kena bat ki samla nong pulie kin yo ya ka jing sngau tho yela dia lane ka self awareness namar bingi i bahagi ni ki sngi bo ne ki kena ki duna ba ya ka ne ka jing sngau tho yela dia nang ta ka jing nyau kor ya ka jing em la jong lane ka self worth bat ka jing la ban pelat ya la dia na ki serdo jing e jing shitom lani kita ki problem solving skills kenang baki kena kin la ban shim jing kit kli ya la ka jong ka jing im ki jing jiet bat ka lawai jong ki na lor ka ni ki wei ki jing men toy ki bing yu i ha ka educational counseling ki long ki ni ka baning kong ka jing kershan kat kum ka jing don kam shimet shimet ha ka jing pule lani ka personalized academic support. Ki counselor ha ki jaka jing pule ki ai jing yarap kat kum ka jing don kam shimet shimet jong ki kena bat ki samla nong pule. Ki counselor ki la yo ilpa bat ki kedau shai ya ka jing la bor ki kena ki jing duna ha ka rukam krekot. But kum no ban lai na ki jing pan wit jing pan thot ki ai jing mot y ki lat ban kham pan janai ya ka rukom pulia kot ka jing la ban bate ya ka por bat ka rukom pan kre eksamen ka ba say so ka ba ar ka jing pan I jing mot ya ki jat kam ba pher lane ka career guidance and exploration la dengi pet ya ka naga ri India jongi Nyu I hakini ki sngi ya ka jing bom yok kam ki samla wat la ki lapas haki kerdan ki bakham shalor. Bat ka ne ka long ka wai ne ki jing e ki bakhrau tam ki baki kena bat ki samla puli ki ya kendo. Ka don ka jing ya khai ka bajur haman ki eksamen yok kam yok jam. Kum ta ki samla ki de ban nang bat pen kre kum no ban ya le I ki eksamen. Kanang bikin yok kam ban kershan yala dia. Ha gede ka liang ki counselor ki lak ban yarap iki kena bat ki samla nong pule ban wat jing tip syuk syuk syapang ki jat kam bapher bapher. La ki yahap ne em bat ka jing lak jong ki la ni la ki sengu tenat ne em ya kita ki jat kam ki baki ki lep. Ki counselor ki lak ban ai jing mut syaphang ki jing trei ki basipor kat ba ki kena ki dang pule lani kita ki internship programs ha ki company bat ki shnat trei kam sorkar ki counselor ki laru man pen sungutho ye ki khna bat ki samla nong pule shephang ki no ki judging pule ki bakham yo kam yo jam ha ki ki singi ki ba menta kabalai ka jing san pura habaro ki liang lani ko holistic development ka educational counseling ka kit khia ya ka jing he jing san jogi khna bat ki samla nong pule habaro ki liang ka pedro ba kanum don ka no ka jing khia shiliang ha ka jing pule ka jongki ka yarap bikin kot shaka clear do jong ka jing san jing rangba ha ka mut ka perkhat bat ka bor ban yaine hadu ka bakut kumta ki counselor ki yarap ban light na ka jing ban khia ka jing bun kam lani ka ta ka baki ong ka stress management ha ka jing nyo kor yala di lani ka self esteem bat ka jing nang ban penya dei para brio ka interpersonal skills ka basaw ka jing kershan ha ka mut ka perkhat bat ha ka jing khi min sim lani ka mental and emotional support hakini ki singi niyo i ya ka jing jelai jong ki jing shitom ha ka mot ka perkhat bat ha ka jing khi min sim ka bala ban kta ya ka jing ya chaprang ha ka jing pule ki khna bat ki samla nong pule ki nong pule ki la ban pen pau ya ka jing sngo ling a jing sngo pisa ka jong ki bat ki jing khu slai ki jong ki ha ka jilli ka bashngan lane ka ta ka ba ki ong ka safe environment ringkat bat ki counselor ha ka ba ki counselor kim the don kam e ban ai jing mot henrei tang ban pen biang ya ka jilli ka bashngan bat ka basuk men sim na ka benta ki khna bat ki samla nong puli ka basan ka jingi trai lang bat ka yeng ka sem lane ka family collaboration ke educational counseling ka wan ra ru ya ka jingye dei ka bajan hapren ki nong puli ki kme ki kpa bat ki nong hikai ka ne ka jingye dei ka wan ra ya ka jingye trai lang hapren ki nong hikai ki nong puli bat ka yeng ka sem ka jongki ka pintikna beki nong puli kin yo ya ka jing kershan ka babiang nadu na yeng hadu ka jaka puli jongki kumta kini kilong kita ki santeli ki jing mentoy ki bengiyo i ha ki educational counseling ha ka bapankut ngiyo i baka ne ka jad counseling ha ka jaka puli ka long ka padon kambha hadu kata kata kamtam ha ka ne ka juk ka bamenta ha ka bengiyo i baka don kata ka jing ya kha ka bajurba ha padang ki khna baki samla puli ban kieu shaprang ha ki jing puli bat ha ka jing yo kam yo jam jongki hoj ka yarap omtang ha ka jing puli ka jongki bat ka yo kam ka yo jam jongki henrei kelum ha ka jing im ka jongki baro ka wei khuble shibon
0: Parlong nong sngam inget piyo shibon ke jing matoy ha phis ngam ikato ke jing kren ge jang ikong radiant si renga halor ka phang ka jing don kam ya ka counseling na ka benta ki nong puli ti ka por ka dang sha yingi bengin ya betengi ke ni ke program na rempe ki kenthe tingi ne sngap shwa kat tu ka ne ge jing rai khasi ngin ya sngap shwa de ge jing rai kumnu na ka film jing em

ti parlok nong snap da ketuga jingruai tiu kulap balarwai dei bisim li ni lapoi ro sheka pokot jagalig program sorbatyang balawan chipi naka agajvani shalom yai sa abat ni haka program kaban bohot.

Kajanmir ka basuk bar bakmane phi baro ki parlok nong snap ni priyang sngo bhai phi baro sha ka transmission ka ba ar jong ka akashvani shillong ka bonch phi lai spa sau phnyo point ar meter mirumif berengkat baru praspan rup sau kilohertz phi la ruban shamingi na ka news on air app patru na ka dth ti parlok nong snap sha bingin sedang